Ano bosh haya, ano bosh hunya. Kebo bai halo, gdal langya. Shal thang tui, jara. Nako bo ki filma jara. Jarao, o jarao ang, nung bai malai na muzung mani. Agi bosh halai ja kokuri, tam ba khainani angkha. O kamini, yaluk dino. Boro o tonai, naithok dino. O ani khasuk, buzuk rogno.